sa niya at mabinaya. Ay, masaya kayo sa akin. Huwag mo nang nilalabay ng angel. Kung po na't sinawagan. Kung po na't sinawagas.